Rikala miarso ngandikanyo sunan giri pandyom medal pasilan ngar sopendito.